0: Wow, that was a really good song. Amen?
1: Amen.
0: Well, we have a great time during our Sunday school yesterday, and we talk about Noah's Ark. Ark, yes. Pag nasabing Noah, ang magpapapap sa atin una-una yung Ark.
1: Yes.
0: Pero yung mga detalye, hindi halos lahat alam ng mga kahit sino. May mga interesting pa rin na makikita natin doon at matutunan. So pagdating ng pagbanggit ng Noah, alam na natin yung story, Noah's Ark. So it's a really good things na malaman natin yung bawat mga detalye doon. Even doon sa atong Bisaya sa atong nakalagay doon, nakalagay yung mga days kung ilang araw umulan, kung kailan nag-rest yung ark hanggang huminto. So, ilang araw?
2: 370 days.
0: Wow.
2: Actually, 370 days. Nalaman ko lang yun nung binasa ko yung lesson actually.
0: More than a year. Wow.
2: Okay.
1: Yes.
0: And 40 days, 40 nights na umulan. And by the way, yun yung pinakaunang ulan. Pero umabot ng mahigit isang buwan. 40 days, 40 nights. Eh, umulan lang ng isang buwan sa atin. Eh, puro tayo reklamo, di ba?
1: Isipin mo yung sa atin, eh, medyo nagmumold na dahil sa ulan ng isang buwan. Isipin mo yung ganun kahabang ulan. Ano?
0: 40 days and 40 nights. Wow. And... well, nakita ko dun sa lesson natin, and the Bible's talk about it nung inutusan si Noah na dalhin niya yung mga two pairs of creepings and those fowls from the air and yung mga kanyang anak. Sabi ng Diyos sa kanya, i-gather mo lahat ng mga pagkain because food is so necessary during flood. So ibig sabihin, this is a long time na sila ay mai-stack sa... So, alam ng Diyos. So, isipin niyo mabuti, kung si Noah, nagbaon lang siya ng isang buwan, nag-expect siya ng isang buwan lang to. Di gutom sila. Pero sabi ng Diyos, all, lahat.
1: Yes.
0: So, isipin niyo mabuti yung sitwasyon ni Noah. Paano kung nagkulang yung pagkain nila, yung supply nila? Sa tingin nyo, saan sila kukuha?
2: Baka marami silang dalang manok.
0: Kinatay. Hindi, sabi ng Diyos eh. Sabi ng Diyos sa kanila eh, two pairs lang eh. So, pag tinanggal mo yung isa, wala na.
2: Tama.
1: Pero grabe yung faith ni Noah, ano? Kasi isipin mo, for 120 years, kailangan mong i-build, i-build yung ark.
0: Yes.
1: Isipin mo, sa nakarating ka na sa 30 days... ano kaya yung isipin mo? Sa normal siguro sa tao mag-isip na
0: nag-doubt.
1: Uulan kaya talaga. Pero grabe yung faith niya, no? Patuloy pa rin sa pag
0: 120 days. Di ba? Ay 120 years.
2: Saka yung obedience.
1: Habang may tawaran pa yung mga tao, isipin ni loko-loko siya, di ba? O kaya mayroon siyang sira sa ulo. Bakit ka mag-build ng ark dun sa place na wala man lang walang dagat, walang ilog at napakalaking ark, di ba? So grabe yung ganung faith. Sa atin siguro magdududa ka na lang. Ay, ito tuloy ko pa ba ito?
0: Oo.
1: Di ba? Ang hirap pa naman, wala kang power tools tayo. Meron tayo
2: mga sabi ko sa mga estudyante ko, kayo ba pag pinagtrabaho tas walang sahod, gusto nyo?
0: For 120 years.
1: 120 years. Isipin yung hirap nung dalhin yung mga kahoy, di ba? Lagarihin, walang power tools.
2: Walang machinery. Eh.
1: Di ba? Ngayon puro power tools gamitin mo mabilisan. Gaano katagal yung
0: yun talaga man-made ark. Walang tools, walang power tools. Maybe mayroon siyang tools pero mga pangpukpok siguro, mga bato. Well, yes. Yung 120 years na pag-deliver niya, pag-work niya para sa coming judgment. That's his motivation para i-build yung ark to save his family. So, this is what I shared to my anong tawag sa kanila? Students. For 120 years, si Noah, he built the ark with the motivation that there's a coming judgment, the universal flood. So this is my challenge to my students, that we know that there's a judgment coming. Mm-hmm. It's either the Great White Throne Judgment or the Judgment Seat of Christ. Whereas as believers, we are facing Judgment Seat of Christ. But how about those unbelievers that they are facing the Great White Throne Judgment? We know that there's a coming judgment. So mm-hmm. what we're going to do today is just to share the gospel so that they can believe and they got saved, so that in the future, in their lifetime, they know the Lord Jesus Christ and they are going to heaven. That's my challenge yesterday during Noah's Noah's Ark lesson, because there's a judgment coming. In Noah's time, there's a universal flood. In our time, there's a coming judgment. It's either the Great White Throne Judgment for the unbelievers, and we are facing a judgment seat of Christ as a believers of Christ.
2: Amen.
0: Well, that's what I shared to my students.
2: Share ko naman sa estudyante ko yung mag-stand ka sa katotohanan, yes, kahit na yung mga sa paligid, yes, mo ay ano. Sabi ko, kapag nasa school kayo o wherever you are, kailangan mag-stand sa katotohanan. Alam mo yung truth eh. Lalo na tayo, Christian tayo eh. Sabi ko.
1: Yung damay banaban ng tao sa time ni Noah, pero siya lang ang nakita, amen, ng Panginoon.
0: Diba? He's one of a kind.
1: Oo, nag-iisa lang. Ang daming tao, pero everybody ay they're doing what is not right in the sight of God. Diba? Gawa sila ng wickedness, pero itong si Noah, nakita ng Panginoon yung puso niya.
2: Tapos yung ano, diba? Pag gumagawa ka ng tama, ikaw yung tinitignan nila na weird.
0: Tama.
2: Kapag mali ka, parang pinapalakpakan ng
1: kapag
2: tao.
1: Kapag ginagawa kasi ng majority, iniisip ng tao, yun yung magandang gawin, yes, kasi ginagawa ng lahat eh.
0: Yes.
1: Pero kung ano yung tama, minsan ginagawa ng katatawanan ng tao dahil yun lang yung ginagawa ng iisang, yes, tao. Pero
0: weird sa kanilang, diba, paningin.
1: Oo. Oh.
0: So, that's why they're laughing at us. Mm-hmm. Yeah. And there's another truth that I digest in that lessons during Noah's Ark for 100 for a year, mm-hmm, that they are inside the ark. So isipin niyo yung mga dumi ng mga hayop.
1: Yes.
0: At take note, isa lang ang bintana. Gaano kaya ka? Brother Alvin is laughing this morning, so I make my day. I make him his day. So saan sisingaw yung mga? And by the way, kung ang Diyos, He provide a manna in the wilderness, He can provide inside the ark.
1: Yes.
0: Kung kulang yung supply nila ng pagkain, the God of Heaven can bake them a bread, a manna. Well, I'm having a good time here. So here's A Mercies on You, performed by Stipulated Evangelistic Team. And this one goes out to John Chua with the message, Good morning, everyone. Magandang umaga rin po.

0: We are very blessed from the message yesterday from Pastor Mike Johnson. In the morning, speak about Jesus standing at the door from Revelation chapter 3, verse 20. Sinabi po ng Bible, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me." At nagbigay siya ng three applications from this passage. And first, he mentioned yung direct application. Ang Panginoon ay knocking at the door sa mga churches na akala nila na sa kanila ang Panginoon. May mga churches that they have rock and roll music in their church. Sila ay ginagamit nila yung pangalan ng Panginoon, but the truth is, they are not saved. Kailangan nila ang Panginoon sa kanilang buhay.
1: Yes.
0: So yung mga churches ngayon ay puno ng mga rock and roll music, maingay sa kanilang mga church.
1: Modern worship.
0: Hindi na narinig ang Panginoon. Ang Panginoon ay tumatawag, ang Panginoon ay gustong maunawaan nila na siya yung nag-iisang tagapagligtas, pero hindi nila marinig bakit ang church nila ay maingay. Ang church nila ay nakafocus sa kanilang sariling buhay, sa kanilang sariling pakiramdam, emotion,
2: yes.
0: Di ba? At pangalawa, na-mention po ni Pastor Mike Johnson, yung dispensational application ng verse na ito. Kasi sa time na ito, alam natin, we know that yung Revelation ay about sa coming ng Panginoon. At darating siya at magkakaroon ng judgment. At darating siya muli. At anytime, maring dumating ang Panginoon. At kailangan nating tignan ng Panginoon. Kailangan nating bigyan ng pansin ang Panginoon. Kasi anytime ay babalik ang Panginoon. Marahil mamaya, bro, pagkatapos natin dito.
1: Ngayon na lang.
0: Ngayon na lang. Ang Panginoon ay maaring bumalik sa kahit na anong oras. So, sa dispensational application, na-mention niya yung return ng Panginoon. At sa huling punto ng kanyang message, yesterday, sa umaga, na-mention yung devotional application. Every day in our life, gusto ng Panginoon, God wants us to be with us in our journey, in our life. At sa umaga, sa ating pagmulat ng ating mata sa umaga, ang gusto ng Panginoon ay invite natin siya. He's knocking at the door and we need to open the door and let Him walk with us. Di ba? We need to walk with Him sa ating buhay.
1: Welcome Him.
0: Di ba? I-welcome natin siya. Di ba? Yung na-mention dun sa, brother, yung sa verse ay siya ay nag-knock sa door. Kasi tayo minsan, di ba, pag may, isipin nyo yung bagay na ito na mayroong taong nagnanak sa iyong o mayroong isang person na nagnanak sa iyong pintuan at ayaw mong pagbuksan, ano kaya yung pakiramdam, ano? Kapag ikaw ay, tayo nagusuwi din tayo and sometimes we might encounter tayo that we're knocking at the door and alam mo may tao sa loob.
1: So disappointed.
0: Di ba? Hindi nila buksan yung pintuan. Alam mong may tao doon nagsasalita doon sa loob.
2: Walang tao, sabi diba? Nila.
1: Walang nagsalita.
0: Pero may tao pala.
2: May tao.
0: So, ang gusto ng Panginoon ay siya ay kumakatok. He's knocking the door sa ating heart. Yun ang na-mention ni Pastor Johnson sa kanyang message that the Lord is knocking in the door of our hearts and He wants to go with us sa ating buhay.
1: He wants to
0: guide us, di ba?
1: He wants to come in.
0: Yeah,
1: so, let Him in.
0: Yes. Kaya sa mga tao, the Lord is knocking in their heart and the Lord wants them to be saved. He wants them to get saved. At sa mga Christian, the Lord is knocking at gusto niya ay kasama natin siya sa buhay natin. Hindi yung nasa gilid lang siya na parang tinatrato natin na parang...
1: Pagkailangan mo lang. Tsaka
0: kapag mayroon lang tawag, sabi nga na ni Pastor Johnson, huwag natin ituring na parang fireman na kapag may sunog, saka mo lang tatawagin.
1: Yes.
0: Ah, may sunog, kailangan ko ng help. Hindi, kundi dapat ituring natin ang Panginoon na napaka-importante sa ating buhay. So, yun yung message sa umaga.
1: Wow,
0: ang Panginoon ay
1: that was a great message yesterday.
0: Amen.
1: And amen. That verse is one of the favorite of our kids to sing. Behold, behold, I stand at the door and
0: sing, brother.
1: Knock, knock, knock. And one time, pumunta ako ng bahay, yung pamangkin ko na 3 years old. Kinakanta niya yan. Hindi ko naiintindihan, pero yung tono niya, yun na yun. Hindi niya mabigkas yung mga words. So, anyway,
0: amen.
1: Here's a song requested by Gina May Gutierrez, Everything He Forgot, performed by Cicely Hamilton and Friends.

0: What a challenge to give and hear a message from Pastor Johnson yesterday during our afternoon service. So there's something that I thrill my spirit. And what about that, Brother Alvin? Did he say something about the...
1: Yes. It was encouraging.
0: It was message, a place, right? Yeah. It was a place.
1: Yeah. At na-mention nga niya that... only God can change a person. Mm-hmm. Mm-hmm. At minsan na sinasabi ng magulang, ang hirap baguhin yung buhay ng anak ko o ng taong ito. O ng asawa ko, sabi ng isa asawa. No?
0: Minsan kasi sabi nila, simba ka lang simba, di ka naman nagbabago.
1: Oo. Pero ito, ang Panginoon, only God can change a person. At na-mention niya yung life ni Elisha. Alam natin na si Elisha, ang request niya kay Elijah ay he wants the double portion. Yes. Di ba? At sa record about sa miracles, si Elisha ay doble yung kanyang nagawang mga miracles kaysa kay Elijah. Mm-mm. At nabago nga yung buhay niya. Pero sa pagbabago ng buhay niya, Pastor Johnson mentioned about the places na napuntahan nila na parang steps para ang isang tao ay mabago yung buhay niya. Mm. Isa ay unang place na na-mention ay yung lugar ng Bethel. Diba?
0: Bethel, House of God.
1: Ang tawag dito, history ng place, ito yung place kung saan nahiga itong si Jacob yung nahiga, and then nakapanaginip siya ng ladder at merong
0: ascending na ladder.
1: Oo, may mga angel doon at sila ay at baba doon sa, and then after that he offered a sacrifice and tinawag niya yung place na Bethel. Mm-hmm. At tinawag niya, at yung Bethel means, kasi sinabi ni Jacob na this is the house of God. Mm-hmm. So sa buhay ng isang tao, para ito'y mabago, he needs yung a house of God, tahanan ng Diyos.
0: Yes.
1: It's very important na tayo ay maging faithful. To church. Yes. Maging faithful tayo, di ba bro, sa pagpunta sa church. Yes. Naalala ko si Brother Carlo ng dating long hair. Pero dahil napunta sa church, di ba?
0: Yes.
1: Nabago bro, di ba?
0: To God be the glory.
1: Naisip ko yung din time na ako yung pumunta sa church at yung buhok ko ay nasa gitna yung highway. At hindi mahangin bro, pag may bagyo, hindi yan gagalaw.
0: Bakit?
1: Nauso yung gel eh.
0: Gel mo?
1: At may hati yan sa gitna, may gel. At kapag humangin... Hindi yan gagalaw.
0: Ako kasi lagi akong naka-ponytail eh. Naka-ponytail palagi.
1: Kaya ito, kapag tayo napunta sa tahanan ng Diyos, doon magbabago yung buhay ng tao. Kasi ang Panginoon, gamitin niya, he used yung church para tayo tulungan. Sa buhay ni Elisha, nakarating sila doon sa lugar ng Bethel, which is mean the house of God. Ang isang tao, para mabagong kanyang buhay, kailangan niya ng tahanan ng Diyos. Pangalawa, na a place na napunta nila ay Jericho.
0: Jericho.
1: Di ba? At yung Jericho, na banggit na ni Pastor Johnson, na yung Jericho ay nagpapakita ito ng trust and obedience. Di ba? Obey. May siya yung song na trust and obey. Kasi ito yung place kung saan yung mga wall ay... Nung
0: this
1: yung
0: is
1: malaking
0: a massive wall,
1: diba?
0: Oo.
1: May malaking wall at umikot yung mga...
0: Isipin mo mabuti yung pinaka... Yung kapal ng wall na ito. They can march... yung mga Israelites.
1: Oo.
0: So ang kapal is a massive wall.
1: So isipin mo yung iikot sila sa isang araw, iikot sila.
2: Diba? Hindi nila maintindihan kung bakit eh.
1: Oo. Sino ikot ka ng ikot? Ano bang ginagawa natin dito? Ikot, ba't tayo ikot ng ikot? Pero hindi, they trust God. Oh. Diba? Amen. They obey God.
0: Amen.
1: At yun yung pinapakita sa preaching na ang isang tao, para mabago yung kanyang buhay, he need to trust and obey the Lord.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag sundin mo lang ang Panginoon and God will change your life.
0: Amen.
1: Di ba? At sa panghuli na nabanggit ni Pastor Johnson,
2: Jordan,
1: ay yung Jordan. At nanamin siya yung yielding.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan mong ibigay yung buhay mo sa Panginoon.
0: Yes.
1: Di ba? Kailangan mong pahintulutan ng Diyos na
2: mag-work
1: sa buhay mo.
0: Mm-mm.
1: Bigay mo yung buhay mo.
0: Pero sometimes we give it to God, but there's one.
1: Yeah. Na
0: hindi natin binibigay sa kanya.
1: Oo. Kaya and hindi
0: nababago.
1: That's so
0: important.
2: Ano ba
0: that's
2: isang
0: so very
2: verse
0: important.
2: Sabi niya,
0: there's one verse in your life na hindi mo maibigay sa Diyos. Mm-hmm. Pero pag binigay mo yan, you're totally yielding your life to God.
1: May prinsipyo na kung ano na kumbaga, yun lang ayaw mong gawin. Pero pag ginawa mo yun, gaya na mention niya ni Pastor Johnson, na kapag ginawa mo, doon yung pagbabago. Punta ka sa next level.
0: Next
1: diba?
0: Level. Naalala mo yung time na nagpagupit ka?
1: Oo.
0: Yes, that's the next level, right? Ako, dalawang beses ako nagpagupit eh. Kasi sabi ni Pastor, nagpagupit ka na? Ay, di pa pa. Di pa pa. So, next level, next level, oh. Next level. So, every time we do something, we change something, we went up a next level in our Christian life.
1: Amen.
0: And that was a very good decision na gagawin natin sa ating buhay.
1: Yes.
0: Give it to Him. Yield it to Him. Well, it's 8:01. And that's all the time we have this morning on Good Morning Ordaneta. We're thankful for your joining us this morning. And we'll queue up the rest of your songs. You can enjoy them throughout the rest of this broadcast. And don't forget to tune in at 12 noon for the next live listener's request with Jason Peralta. Our final request goes out to
1: Aliana. I love you this much by Commonwealth Baptist College.
0: I'm Carlos Simon.
1: I'm Alvin Noses.
2: And I'm Brother Jason Peralta.
0: Have a great day, everyone.